tarta ta na tawar tobo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hindil nalara Engkan talai kau ini tisu, kau pun nongkar wae kata kau nongkar tanah. Aku asaha mutu nampak karate teta, nutasna grand lumi. Nerisiru misse, mutu nampak ayo kau nyari ngena, sakana ha mutu nampak na, bau ngena, ikari te nekor dek bakau ka, ayo kau nyere, ni kaminya ka kalmina, agel mita kara yer ka, amaire awan tak asaha mi mutu nampak ka fala na, wara kung bata kara na, wara wawal na, wamu mutu nampak ka fala, nuwam pasewa na, Wajar watan wawasa takut itu temer tawali kasta. No apis wana wanta wawalona. Mutu te hendo ka huahu oha lafia ka sarta ka adgis awarta okwana lafia ka agweta. Mutu te hendo lafia sarta kalaya adgis awarta ya. No angga ye kulina takorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpatang batasone. Fokusu.

Togo zama bagalmi somdo bna gane bile ni sobolu wene bali ye botu gwe ya de yun muda nono ay alwat da la zi zebe temi sobolana le de yun bubu garom dindi ma na bile da kajila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi nubi tuzu fe de yu tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da a giti da dindi mi na lende bo haser vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu fe de yu karo holu da giti da nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hivizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wende bali ye potu gwe ya pala ngibula pane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibu da ruba ruwa wena zobolu wende bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi potuko don tom done munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

0: togo buga togo bufoka madede nan mi minna bara oran dihida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan de bat san saban santrak plato panan martin padin redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be ibe mi titin bona tin minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamilisi asugo ni da banla me dugna na hatun be be sana tin bin getu yo
1: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Sabana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon, so kode atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wiyin mwanko ni lu, ki yote sa wiyin mwanko sa lada. Nama, sa yin kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna ñurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka trna kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ñe ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa to go da gom na apipi ko pe ngba pa bora ya na cha bo baba nga ya anya bon

0: emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun
1: Starta natwar togo wisa ema meila nekal mete sefena pisna hami muto ka falaka rakorota ka unongar we katana pete muto nampataro kwasolao taman na volta taman koro miente kale sese kunongar we kataka unongatana usu ay kunhuna nisa nukanota la kunhuna nesen nisa ka hundongata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hunongar we kataka unongat usu ay kunhin dil nalara Nganta lai kun hini tise, ka hu nong karwe kata ka wunong katana, aku asa ha muto nampa karate teta, nota suna gran lumi, nere siru mi sese, muto nampa ayo kun nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pa wu ngena, e cari te nekor dek baka uka ayo kun nyere, ni ka minya ka kalmina, a kalmi takara yer ka amaire, awan ta kasa hami muto nampa ka fala na, wadah kung bata karana, wadah wawal na nuwa munguwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewa na, Wajar waten wa wasa takut itu temer tak wali kasta. Nua pis wa na wan tawa walona. Mutu itu hendo ka hua hu. Oha lafia ka sarta ka adukis awarta. Okwana lafia ka agweta. Mutu itu hendo lafia sarta kala ya adukis awarta ya. Nuangka ye kulin na. Okorota minister nampa nyelo. Lafia awaren. Nguempat tembata soni. Bokusu lafia awaren.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko sa lada. Nama, nisa yin kara atan pon. Na gran lome atan po blan yar yulun ba sa ga na kya ne chula ga bana leke ne da ka blati na da gwa gwa ya kya ne lejo ngwan bia bana na tina yulun gwa bana kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gwa ka fala ban ka tade ka do na da gwa purkin ye koma sa ke ne trte ka tin ma ku mo mo kun ya fiba a simple to na ti sa tro to go da gwa na apipi ka kwen gwa pa bora ya na che bo ba ban ya a da gwa

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gufun

0: tartata na towar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundong karwe kata ka hundong katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dekpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatan watasoni
1: kusu alafia aware ndia ko mbona jemini ai kintonga
2: sorcela
1: sorcela na ngo mu o ke ku zanda iwa na ngo mu nzin
3: shim faze kana
1: na mutwana mutwana ai kenwe
3: poza
1: kana la la la la twana ngai kenela guys I'm coming back. Masala di chatbook.

togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wole mundi basonto mo murim nogri mi logo talbi de wora kirin ana basab yel kata kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plateau panan martin paden redir mi tabat dana nan kan kargan paden nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gudun na hatun be be sanat bin getu.

tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hindi nalara ngkantala ay kun hindi tisa ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misse muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite ne kor dakpa ka uka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kun bata karana wara wa walna wa mu muto nampa ka fala nu wempa sewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka seta nu api sewana wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ku linda takorota minister nampa nyalo la fia awaren na wempa tembata soni wa fusu la fia awaren

dogwa na chim nyul sa ke bangma ke tina na dubwa na nyai ke kam kanne ka kokona na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na dubo ba ya na cha ni lejo ngwa mbi abana na tina yulung gobna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka tade ka do na dubo pour ki ye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngwa pa bora ya na cha bo ba ga anya bo

togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orni da na bara bara harne mundi mundi bambor be bar dagi de kang ragardirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na bara har wule mundi ba santo mum rem nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jil kata kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan bi mi na mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asu ni da banla me dum na hatun.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: Dancer on the beat.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se unon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale unon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara nganta lai kun hinitis ka hu non karwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume nere siru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na ba wengina e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa wal na wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumbatan bata so ne wa husu la fia awaren
1: eska

a asibitin da ke kusa da shi domin ƙarin labari. A dunga barci da daddare a ƙarƙashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin ƙwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsaro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki ɗaya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na cha ni le jo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do ba ka fala ban ka tade ka do na do ba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fi ba a simple to na ti sa trete go da ko na a pipi ko ngba po a bora ya na cha bo ba nga ya anya bo

0: tar tɛ ta na tɩ war togo wisa ema mi yɩla nekal mi tɛ sɛ fɛ na pisna sã mi muto ka faala ka rakɔro ta ka wʋno n kaar wɛka tana b tɛ muto nan pa tar kɔsg la wo tama n na wʋl ta tama n kʋrm yẽ tɩgl ya sɛsɛ wʋno n kar wɛka ta ka wʋno n ka tana wʋso ayʋk n yũna n nɩɩsa nʋkan wʋtal ayʋk n yũna nɩ sẽn nɩɩsa ka fũndo n ka ta tɩ na dapã sokr a tɩkpaamã tɛ tɩ ta nʋ tas na maritim tama n na wʋl yẽ tɩgl fũndo n kar wɛka ta ka wʋno n ka n so ayʋk n yĩn yɩl nalr n kan tala ayʋk n yĩn tɩsɛ ka fũndo n kar wɛka ta ka wʋno n ka tana a kɔsa sa muto nan pa kaara tɛ tɩ ta nʋ tas na gran lome ned sur me sɛsɛ muto nan pa ayʋk n yãar yẽna sakna sa muto nan pana pa a we yẽna y kaar tɛ ne kor d kpaka ka ayʋk n yẽrɛ ne kaam yẽ ka kalmɩna a kelmɩ tagra yɛrka a maayɛrɛ a wan ta ka sa sa mi muto nan pa ka faalana warɩk n ba takrana n war wa walna n wam wa muto nan pa ka faala n wom pa sɛ wana wa kaar wa tɛ n wa wɔs tako tɩ tɩ tɩmr ta wa lekas ta n wa pɩs wa na wan ta wa walʋna muto tɩ sẽndo ka a ho a ho wʋ ha lafɩya ka sart ka a tɩgs a wɔrta wʋ kɔna lafɩya ka a gwee ta muto tɩ sẽndo a lafɩya sar tɩgl ya a tɩgs a wɔrta ya noon ka yek wʋ lɩɩn na tɩ kɔr wʋta ministr nan pa yẽl wʋ a lafɩya a wɔrɛ na wom pa tɩn wa ta sone wa kʋʋs a lafɩya wɔrɛ
1: I'm coming back. I'm coming back.